0: one and sana watching a minute changes a radi bedum ye nyendi pa ho den wo so na me tumi nya ho den na kai pa nyansa nka nipa be pem an menem kenen kupon sa sa de de na no watin na be sine bi ma bi oda akoda ba ku wo mfie dunan wo ba o ma le dene ba menchen wo se papa me bai katre me se enne me ma me no na me ma me wu wo ba do ba so de bia na samai de be nya ka chen se o ma me ni mi o na ma wu o ma me ni mi ni ma wu wo school na odi agura ne nan fofo me enso no mu di agura na se be ma me na ne to ga so ma me no wa wu dadada wa wu wu ma me ni wa wu dadada na ma me no etin fan shi wa bi mu da se o ma me no o si ei na nkura mo ye me nan fofo di aso na mo ka chi de mi obo mo di aga se cha die die ko die se bra de fa so bo ne ni pa ho de tram ni onye se ma ni wa hu ni bi me nkwa na nka sa se ni bi wi ase na o ko men chan se ba bi adu na sa na tie da bi e mo de mo e di bu musu aba so jitum me baba ba hu ni mi di fo cha die no pe ne bra de fa so mu ame aduma che de do mu no aduma che die no me ma adu e ka ho no fa bo ame na mi na dance ye obu ho no problem ba ko pe no o wi mi na fo ba ko east legon o si ye cha die a mi koko kan ho le ni ji mi se to bo chen lo wanya mane do afi nu an te was so fu we na mi di mri ke kon ho yi ti emi je number na eni mi nka sa proso fa number ni tuja
1: number is 0244
0: aha
1: 72
0: mo
1: 54
0: aha
1: and a 64
0: we try
1: 0244
0: aswa
1: 72
0: mm-hmm.
1: 54
0: eno no
1: and a 64
0: adam
1: and a 0244
0: mo
1: 94
0: 20
1: and 14
0: obu obedo obesu daye ni wo nnam tie didi wo nnam daye obeda abesu didi wo nnam no enye o na anadro physical team ti o doctor wa ka dresa na do godi die na wo so da na didi anabo wa morning morning hello mi wa me mo acha no pray ne mpombo ko die yada kisa soka sa fifa
2: mo ayobwa ba
0: ebu akwade na wadem fam sinama mira
2: maso
0: ya mtu mabuba na mtu
2: mabuba
0: anti mefi radio so hu se mefi radio so pefa na meno ngasa wai ebeko emu akuma ntwe beko wate ewade fofa hu die mawo na basa na kese we yesu dim amen sensio ensu abasa no emane ne kaap ne ma mane da se kakre na de ntina tu nsu ho wodi ntiri tumu a wonsa ne tententin ne dem no fa no nko a tu nsu onum simanson 7 minutes no na de afefra bia waso no eya wo sa de no mi fi wa de nsu pe no afre me wife already shout from your person number nene men kasa me number when I bet me ya kasa ni abani abebi
1: e watch you maros
0: us your
1: us
0: about this my major so major say red and go insha maros upon red and go insha na pa on to na bon fancy na onene kasa wa no bi person watch you america bon this you
1: ah
0: obi mpe wa wadie na ko power just ko famo akon e wo tezas wo so chiawo ana amakonta so wo chiama konta bes makopon woni ne anti kezia mo so mo chiawo ah wo bes so chiawo bes so
1: na raba so
0: we say eh la raba we ba mi ambe la raba la raba o de mi ambe
1: ba raba
0: ma mi mi na bete
1: 0244
0: unu ma do sha na e ni nya amen fan me pa cho me mo cha no pe no I went to me lalaba wo e dey kentin krono
1: baba
0: lalaba ba
1: ima kuku
0: ba ah ima kuku ba ni kuku nsa ni oni aba ko na ye
1: eh me ka
0: na se e fi adwuma nti na dia bit me ja 20
1: na kuku nsa 44 no 72 54
0: and 64 am na your personal number
1: ba so be for our life
0: tie no kwasam se o frɛ me mpredu me na ne mbekasa o fena me mfa ni nyam ho abotre
1: 0244
0: na ka ko dey say bi hu ntwe twen ni
1: 72
0: my personal number
1: 54
0: uh-huh.
1: And a 64
0: obu ho no ma de ba ko ni se obodo obeso na ye no na bi o te kem and e mai ba be kwa ni mu wa brabu ma ni ji e be ko wa ni mu wa brabu mu di amam obu obodo obeso na na wa wo wa ni e hu akwara no enye obu obodo obeso na ko pio hospital timi se hospital mro fu ho doctor fu ho doa ye toya de na di amam kra no ni padua obu obodo obeso na se uniform school ko na kurase e bia no no ko na kurase amye self school atare ni shene dinding di wo school mo na mba to wo school ache ko ya de ho no na dwe no e pa che o en fa no ma

0: owo spirit di jisa ani emeni bi nanka yenhwa kora nyametia nanka waye na kora nyame a kire nse uyi se se se kwa fa so yini ana obeye bi a kire kora nyame a kora nyame a kase we dey real ampa o command this kind of be be ba na spirit be ko fa ba
1: eja se obi ebe challenge sa e kire mo fa yare fo mra ha ye wiya
0: o manu so
1: improve ni nyame power na me so improve mi nyame power me pede sa
0: okay
1: me pede sa ti so be ba yenye sa
0: yada se ebusiya sabe de yadusi yekọ eye odi fupenye wa no ilaja opuku na sue ye na afeyi ene de o hontu so ode amaye ochina obetena se counseling kesiye ebekoso kona ninu enkwohwum odi fuo woni apia sabe de jemu ede amamu